tungasurong migiti Sunday request show na tinguyak ko sa natirik ko tusang naktaw yung mayunit tusang nakatakuro yang nang mid tusak sa urak tidugot o kaktiw yung atobi utak Udumi na tinguyaw raktok sa natili May 31, 2026. Tusang nakatakuro yung katang narak pugu o kara yun ni pido katak tunik tusang naktaw yung mayunit Ang umati na sungnitin ni teka nga Madre migdo, April migdo Tusang naktaw yung mayunit ni pilyari yaw yunit Tusang nakatang nakpugog Tusang nakusung nakpugotok Tunga surang migitin